Are you not kaguna zunte ire hu sen la lisa ko chansri ti intu men ke kiku ta la tiri margu tacha hinne ko ka ko ka ko te wa sindi gilde i he hinne ko tsa kar unitri ta na wa ke kan te ke ha ala yata i ko ta gar ni hitu order of canada i patini wa ko ka ko ka ko te wa alles rikni i wa tiri ta na har ko tsa ta we count and ko ka ko ka ko te ga ko tsa Herb Norwegian, iyo tiri Pat Scott hii inka kong akeko te kusewa ka shankan te haraku hieko on.